0: taki.
1: Masana sun yi gargadin cewa karancin taki na iya haifar da raguwar yawan amfanin gona, wanda hakan kan iya ƙara tsananta matsalan karancin abinci da ake fama da shi a wasu sassan ƙasar. Amsa John, wani daga cikin manoma da suka amfana da horon, ya bayyana cewa amfani da takin gargajiya ba kawai yana rage kashe kuɗi bane, har ma yana taimakawa wajen inganta ƙasa da ƙasa da yawan amfanin gona.
2: Da na noma a cikin rashin sani muna ta asara, ma'ana lokacin duk kuɗin da muke nema ɗan kaɗan da muke samuwa daga gona muna sake kai shi cikin gona har ma mu nemi bashi mu kai gona, a ƙarshe ba mu samu abun kirki. An komar da mu noma irin na asali yadda Allah ya tsara, da so mu zo mu koma noma da abubuwa gargajiya.
1: Ita ma Safiya Mustapha Jibrin, wanda ta halarci taron, ta ce ta fara ganin sauyi a harkokinta na noma bayan fara amfani da ilimin da ta samu.
3: Kungiyar Jibriya na samu ci gaba a jikinta saboda na samu karuwa akan abun da aka koyar da mu da takin gargajiya shine na shanu.
1: Masana sun yi nuni da cewa idan ba a samar wa manoma hanyoyin samun taki cikin sauki ba, hakan na iya shafan samar da abinci musamman ma arewa maso gabashin Najeriya da sauran yankunan ƙasar. Professor Abubakar Muhammad Tahir, wani masani ne a fannin noma, ya yi bayani kan illolin da ƙarancin taki zai iya haifarwa ga noma da wadatar abinci.
4: Ita tsiro abu ne mai rai, kafin ya girma har ya zama ya yi amfani ya aihu yakan buƙaci wasu sinadarai masu ɗan yawa.
1: Masana sun ce samar da kayan noma masu arha da kuma ƙarfafa amfani da hanyoyin zamani da na gargajiya wajen bunƙasa noma na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen magance matsaloli da manoma ke fuskanta da kuma rage barazanar ƙarancin abinci a ƙasar. Fatima Muhammad, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
5: To kada a sha'afa waɗannan rahotanni, na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe. Idan muka nufi Jamhuriyar Niger, a daidai wannan lokaci da iska ke yawan kaɗawa, ana yawaitar samun tashin gobara a sansanonin 'yan gudun hijira da ke difa a gabashin Jamhuriyar Niger ɗin. Sai dai ma'aikatar kashe gobara ta jihar ta fara wayar da kawunan jama'a a kan su kula da abubuwan da ka iya haddasa gobarar. Wakilinmu na Difar, Musa Mani Turaki, na ɗauke da wannan rahoto.
6: Daga cikin kayayyakin da mazauna sansani ke asara cikin 'yan kwanakin nan, kasancewa gobara ta yawaita kuma iska na rura wutar da akwai kuɗi, wani lokaci na ajiya, wani lokaci na adashi, wani lokaci ma na juyawa, haɗe da kaya, kamar yanda wannan matar da ta buƙaci in saka sunanta ke bayani a nan.
7: Asara dai kan nayi ta ni dai a wata deta wa dai kan nayi. Asara ta fita miliyan ɗaya naira, amma ba mu rasa rai ba, ba mu rasa dabobi. Kadara da dama ta toye sutura ba abin da muka fidda. Kayan saidawa ne kawai nake gaya ma, banda tufafin yara.
6: Ko shi ma baba lele magaji, uban iyali da ke zamna a sansanin bayan Sonitel, irin wannan asara ya tabka.
8: Mutane ya tashi daga bayan mu can har muka kai dauki wajen. Yayin da muka kai dauki kuma abun ya fi karfin mu da muka kai dauki, sai muka koma baya muka je muna ta cire kayayyakin mu wanda muka tsiratar. Bayan nan kuma abun har yazo shi ya kama zuwa cikin gidajen mu. Asara an yi ta, amma kuma tunda babu rai, sai dai mu gode ma Allah. Abubuwa da dama dai suka kone, wanda dai ba za mu iya cewa ga sunan ba, da wanda aka ba mu ajiya da wanda kuma namu ne, dai kawai Ubangiji Allah mai da mana da wannan abu.
6: Can da idan aka yi gobara da akwai ƙungiyoyin jin ƙai da ke tallafawa, to kowane hali ake ciki a yanzu da babu iri-irin wannan ƙungiyoyi. Alhaji Suna Alhaji Abacha, wani mazaunin sansanin a Rigirgiri.
9: Amma yanzu gaskiya sai dai a cikin wada bakwanin arziki a ɗan hahhada wasu abubuwa a ba juna ɗan yi. A samu sukara a yi aiki kaɗan. Muna da babban kira zuwa ga gwamnati ta taimaka ta mayar mana da kuraruji. Na ita yadda take agazawa, gaskiya babu wata ƙungiya da take agazawa kamar ita kuraruji.
6: A wannan lokaci da ake haɗa guguwa da iska, ma'aikatar 'yan kwana-kwana ba ta gajiya ba wajen galgaɗar al'umma. Kyaftan Sulabarmu Ibrahim, jagoranta a nan Difa.
10: Tunda yanzu lokaci ne muke na iska, tunda mai yawanci duka wutan nan da aka kira mu muka tai, in muka je za ka gani an je wuta ne ya tashi kuma ba kowa a wurin. Alhamdulillah, tunda dai har yanzu dai ba a samu rashin rayuwa ba. Kenan dai ina kira ga mutane a kiyaye duk taimakon da za a kawo maka bayan gobara.

0: bai mai maka gurbin da abun da ka barza.
1: Musa Manu Turaki, DW Hausa, daga Difa a Jamhuriyar Nijar.
2: To yanzu kuma sai batun tsaro a yankin Sahel. ‘Yan Burkina Faso da ke gujewa tashe-tashen hankula da ‘yan ta’adda ke haddasawa na ci gaba da tururuwa zuwa garin Koro da ke tsakiyar ƙasar Mali, inda hukumomin yankin suka ƙiyasta cewar adadinsu ya kai dubbai. Sai dai ana fuskantar ƙarancin kayayyakin more rayuwa da wuraren da za a tsugunar da ‘yan gudun hijirar. Muhammad Awal Balarabe na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Hamsatu ta isa garin Koro na ƙasar Mali da ‘yarta da sauran ‘yan uwanta, bayan da ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai suka kai hari a ƙauyensu na Siya. Da ke cikin gundumar Gomboro a yankin tsakiyar ƙasar Burkina Faso. Tana daga cikin mutanen da suka rasa matsugunansu bayan da suka tsere daga tashin hankali a yankinsu da kuma barazanar da suke fuskanta daga ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi. Ta ce mutane biyu ne suka isa a kan babur. Ina tsammani cewa an aiko su ne, saboda haka ne muka tsorata. Sun isa ƙauyenmu ne a ranar cin kasuwarmu ta mako-mako. Sun ba mu umarnin mu tafi mu bar komai namu mu bar garin kafin fitowar rana. Don haka muka kwashe irin ya namu muka tafi cikin dare. Mun kama hanya don mu ɓoye a ƙauyukan da ke makotaka da mu. Washe gari muka hau tasi zuwa Koro. Hamsatu na da diyyar zama na tsawon lokaci a Koro, har lokacin da za a samu lafawar ayyukan ta'addanci da dawowar zaman lafiya a ƙauyensu. Hasali ma baya ga garin Siya, yawancin mazauna ƙauyukan Gani da Buli da Konga da Ganagulo da Kerere da ke Burkina Faso su ma sun gujewa tashin hankali don neman mafaka a Mali. Kuma kusan kashi uku cikin hudu na 'yan gudun hijirar Burkina Faso da suka samu mafaka a Mali mata ne da yara ƙanana. Ummu mazauniyar garin Ganagulo ta bayyana cewa a ranar 26 ga watan Mayu ta ga mutane ɗauke da makamai suna tafiya zuwa ƙauyukan Buli da Gani da ke makotaka, saboda haka ne ta ga cewa ba ta ga ta zama ba. Ta ce sun zo ƙauyenmu inda suka gaya mana cewa mu ma za mu fuskanci irin abin da suke a sauran wurare. A lokacin ne muka yanke shawarar yin gudun hijira, muka bar komai namu duk abin da muka mallaka a baya, kama daga gidajenmu, rumbunan ajiyar kayanmu da dabbobinmu. Wasu sun yi tafiyar kafa, yayin da wasu kuma suka yi amfani da adaidaita sahu, wasu kuma kekuna don isowa Koro. A ƙarshe dai Ummu ta koma Koro tare da mijinta da 'ya'yanta hudu, dukkaninsu kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Sai dai kuma ana fuskantar ƙalubale wajen kula da 'yan gudun hijirar Burkina Faso a Mali. A cewar Isa Sagara, mataimakin magajin garin Koro, yanayin da suke karɓa da ba su mafaka da ciyar da 'yan gudun hijirar Burkina Faso har yanzu zai ba shi da kyau saboda ƙarancin kuɗi da tallafi. Saboda haka ne ya kira ga jama'a da su kawo ɗauki, imma na kuɗi ne koko na abinci ko ma na ƙarfin kafa tuntunani, don tsugunar da 'yan gudun hijirar Burkina Faso. A halin yanzu dai an tsugunar da 'yan gudun hijirar ne a wurare da dama a cikin gari har ma da kewayen garin Koro.
2: Rahoton Muhammad Awal Balarabe kenan. Yanzu kuma sai rahotonmu na darasin rayuwa. Zafukan fitar da gwanin 'yan takara da jam'iyyun siyasa suka gudanar a Najeriya ya kasance cike da darussa saboda cece-kucen da ya biyo baya. Shin wani darasi 'yan siyasar Najeriya suka koya daga abin da ya faru? Gabanin shirinmu na darasin rayuwa da za mu kawo muku gobe Laraba, wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya yi mana nazari kan wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana a matsayin shimfiɗa.
4: A wannan kakar siyasar da ke kaɗawa, jam'iyyun siyasun Najeriya sun bullo da sabon salo a zaɓuɓɓukan fidda gwani, inda mafi yawansu suka yi amfani da tsarin yarjejeniya wanda ɗaya ne daga cikin ƙa'idoji na gudanar da zaɓuɓɓukan da ake fito da 'yan takara a cikin jam'iyyun siyasun ƙasar. An fuskanci zarge-zarge na ƙarfa-ƙarfa da ɗauki ɗora wajen fidda 'yan takarar da ya bar baya da ƙura. Farfesa Abubakar Umar Kari masanin kimiyyar siyasa ne da ke Jami'ar Abuja.
5: Wato babu abin da ya fito fili a lokacin zaɓukan fiddigwani na mafiya yawan jam'iyyun nan shi ne yadda aka aiwatar da zaɓukan, wato kaman wata koma baya ce ƙwarai da gaske a tafarkin demokuraɗiyyar Najeriya. Sai da aka karya duk waɗansu dokoki da tsare-tsare na dai zaben Allah da Allah.
4: Zaben fidda gwani dai tamkar share fage ne, domin akwai zaɓuɓɓukan da ke gaban al'umman Najeriya a watan Janairun shekara mai zuwa. Alhaji Abdulrahman Kwacham na cikin waɗanda suka shiga zaben fidda gwani, ya bayyana man darasin da suka koya da ma hasashen abin da zai iya faruwa a zaben da za a yi a shekara mai zuwa.
6: Abubuwan da jam'iyyun nan suka yi ne da suka tada yan takara, wallahi hatsarin da yake gaba yafi abin da yake baya yawa. Mutane ba sani ba, an yi kama kariya wanda ake so an bawa. Amma maganar demokradiyya a nan kada ba mutum da kansa, dukkan jam'iyyun ba maganar demokradiyya babu shi. Wanda ya fi ƙarfin wani ne ya taka shi, shine gaskiyar magana kuma shine abin da zai fita a zabe mai zuwa.
4: Ƙungiyoyin mata da ƙawayensu na 'yan siyasa mata sun kai ga kokawa sosai, inda suka ce su ne abin ya fi shafa. Domin mace ɗaya ce ta samu kaiwa ga samun zama 'yar takarar gwamna a jihohi 36 na Najeriya, wato Aishatu Binani a jihar Adamawa a jam'iyyar NDC. Barista Maryam Kolo 'yar siyasa ce a Najeriya da ta yi takara, wacce na cikin matan da ba su kai labari ba.
7: Zaben da aka yi mana gaskiya mu a matsayinmu na mata gaba ɗaya ba mu ji daɗi ba. Sakamakon mata da yawa ba su samu sun shiga ba, an kuma aƙalla muna kwaɗayin a ce an ban mu muma. Amma in Allah ya daba mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ƙara yunƙuri, mu ƙara ƙarfi, kuma za mu sake fitowa takara. Ba za mu fasa ba har sai mun samu mata da yawa sun samu sun shiga.
4: Masana a fannin siyasar Najeriya na bayyana buƙatar sake lale domin kaucewa maimaita abin da ya faru a zaɓuɓɓukan fidda gwani a wajen sauran zaɓuɓɓukan da za a yi a shekara mai zuwa a Najeriya. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
2: To, cika makin rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan. A gurgushe, kafin mu yi sallama da ku, ga bitar wasu daga cikin kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa an shiga matakin ƙarshe na diplomasiya domin cimma yarjejeniya da Iran wadda za ta kawo ƙarshen rikicin da ake gwabzawa a yankin Gulf. Jamus da Faransa sun jingina shirinsu na haɗin gwiwa na ƙera sabon jirgin yaƙi na zamani bayan shafa shekaru ana fama da saɓani a tsakanin kamfanonin da ke jagorantar aikin. Jami'an ceto na ci gaba da laliban waɗanda suka maƙale ƙarƙashin baragujan gine-gine da suka rushe bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 a ma'aunin Richter da ta auku a kudancin Philippines a jiya Litinin, yayin da ake fargabar adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru. A nan kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta tabbatar da cewa alƙalin wasa ɗan ƙasar Somalia Omar Abdulkadir Artan ya rasa damar halartar gasar cin kofin duniya ta 2026 bayan hana shi shiga Amurka. To, ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma da ranar idan Allah libo mu da yardar Allah. Kafin nan a madadin Abdullahi Tanko Bala wanda shine editan da ya shirya shirin kamar yadda aka ji shi, Muhammad Jana san ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin Bon.
8: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, sannun ku da jimirin kasancewa da zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus, wanda a cikin kai muku tana da ƙayatattun rahotanni da shirye-shirye, inda za ku ji cewa matsalolin tsaro da ke ci gaba da addabar al'ummar Najeriya na zama gagarumin ƙalubalen da mahukuntan ƙasar ke balokokon magancewa gabanin babban zaben baɗi mai karatuwa. A daidai lokacin da ƙwararru a fannin tsaro ke gudanar da gagarumin taro a jihar Legas don neman haɗin kan matasa don samar da zaman lafiya da wumami. Yayin da kuma shugaban China ke ci gaba da ziyara a Koriya ta Arewa, irinta ta farko cikin shekaru bakwai, har yanzu babu cikakkun bayanan mai shugabannin ƙasashen masu makaman nukiliya ke tattaunawa a kai. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi a cikin shirin, to amma za mu fara da labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
2: Shugaban Amurka Donald Trump ya ce diplomasiyar Amurka na yin kokarin karshe don cimma yarjejeniya da Iran duk da hararen da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa Lebanon. Yan sanda a Kenya sun kama masu zanga-zanga a Congo da ke yin zanga-zangar adawar cibiyar killacewa ga Amurka wanda suka kamu da zazzabin Ebola. An ceto sama da bakin haure 1000 a gabar tekun Mauritania a cikin kwanaki 10. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce diplomasiyar Amurka na yin kokarin karshe don cimma yarjejeniya da Iran duk da hararen da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa Lebanon. A lokacin da yake magana da manema labarai, Trump ya ce suna ci gaba da tattaunawa da Iran ba ƙaƙƙautawa, kuma za su iya samun daidaito nan da kwana ɗaya ko biyu daga yanzu, bayan kwanaki 100 na yaƙi da kun fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta a ranar 8 ga watan Afrilu. An sake jin ƙarar fashewar abubuwa a Tehran da kuma Tel Aviv a ranakun Lahadi da Litinin. An ceto sama da bakin haure 1000 a gabar tekun Mauritania cikin kwanaki 10. Lamarin da ke nuna sake ballar kwararar bakin haure a kan hanyar tekun Atlantika mai haɗarin gaske, a cewar jami'an tsaron gabar teku. Dubban mutane daga yankin yammacin Afirka, galibi matasa, sun shafe shekaru suna ƙoƙarin yin ƙaura a ɓoye daga gabar tekun ƙasashensu tare da bin hanyar tekun Atlantika mai haɗari don isa Turai, galibi ta tsibirin Canary na Spain, a cikin jiragen ruwa masu cunkoso mara inganci. Yan sanda sun kama masu zanga-zanga a tsakiyar birnin New York, sannan suka yi amfani da hayaƙi mai sa ƙwalla wajen tarwatsa ɗaruruwa da ke yin zanga-zangar adawa da cibiyar killacewa ga Amurka wanda suka kamu da zazzabin Ebola. Wannan cibiya wacce aka kafa a sansanin soja na sama na Latakia da ke a Congo kusa da birnin New York ta haifar da fargaba a tsakanin al'umma, waɗanda ke cewa ƙwayar cuta da ba a taɓa ganin irin tabata Ebola, wadda aka ayyana a matsayin annoba a tsakiyar watan Mayu a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, mai yiwuwa an shigo da ita ne daga waje. ‘Yan Congo da dama na yin suka ga matsayin Amurka na kai marasa lafiya da ke fama da Ebola zuwa ƙasar don yin jinya a maimakon yin jinyarsu a Amurka. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta tabbatar da cewa alƙalin na wasan ƙwallon ƙafa ɗan Somalia Omar Abdulkadir Artan ya rasa damar halartar gasar cin kofin duniya ta 2026 bayan da aka hana shi shiga Amurka. Hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta ce an hana shi shiga ƙasar saboda rashin cika wasu sharuɗa. Artan, mai shekaru 34 a duniya, shi ne lashe kyautar alƙali na wasa na mafi ƙwarewa a gasar AFCON da ta gabata. Hukumar ta FIFA ta jaddada cewa ba ta da ikon tsoma baki game da matakan bayar da biza ko dokokin shige da fice na ƙasa mai masaukin baki. Somaliya na cikin jerin kasashen da gwamnatin Trump ta sanya wa takunkumi na tafiye-tafiye zuwa Amerika tare da sauran kasashen Afirka da dama. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: To ga Abdulrahman Hassan da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To nan gaba harkokin ne za ku je da al'ummar Tanzania ta samu mafita wajen rage kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro mai saurin kisa da ma yaduwa cikin sauri. Muna tafa da shirin siyasa da kare yancin dan adam da kuma lafiya jari. To amma bari mu fara da dambuwar matsalolin tsaro a tarayyar Najeriya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana shirinta na daukar muhimman matakai don shawo kan matsalolin tsaro da harkokin tafiyar da rayuwa da ke ci gaba da fuskantar kalubale. Labarin da ke shafar marginawar tsarin mulkin demokradiyya da kasar ke tinkahu a kai. Wakilin mulki Abuja Uwais Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoto.
3: Daya bayan daya ministocin gwamnatin Najeriya ne suka yi kokari na horar zare da abawa akan halin da ake ciki a kasar, musamman ci gaban da aka samu na shekaru 27, musamman a fannonin tsaro, demokradiyya da ma yanayin zamantakewar al'umma. Abinda gwamnatin ta bayyana da cewa samun dorewar tafarkin demokradiyyan a yanayi na mulkin farar hula wani abin alfahari ne da bugun kirji duk da kalubalen da ake fuskanta. Domin mulkin farar hula amana ce ga 'yan ƙasa, suka baiwa wakilan da suka zaba, kuma gwamnatin Najeriya na kan wannan alkawari. Mr. George Akume shine sakataren gwamnatin Najeriya.
4: Every democratic government must justify public trust.
3: Yace dole ne kowace gwamnatin demokradiyya ta nuna amanar da aka bata na samar da ci gaba na rayuwar al'umma. A sani cewa wannan aiki ne da ake ci gaba da yin sa. Gwamnatin Najeriya na sane da matsaloli na rashin tsaro, kuma muna aiki a kan wannan. Domin a matsayin gwamnati bamu taba bayyana cewa za a iya shawo kan waɗannan matsaloli a dare guda ba. Muna sane sauye-sauyen da ake yi ba za su samar da sakamakon da ake bukata nan take ba. Al'amuran rashin tsaro, musamman na garkuwa da jama'a domin karɓar kuɗin fansa da 'yan bindigar daji ke ci gaba da yi shine gaba a kalubalen da ke fuskantar mafi yawan al'umman Najeriya. Roshin ko yarjejeniyar da Najeriya ta cimmawa a fannin tsaro da ƙasar Amurka da ma wasu ƙasashe da dama na yaƙi da ta'addanci an fara ganin tasirinsa. General Christopher Musa mai ritaya shine ministan tsaro a Najeriya.
5: Da abin da yake yanayin abubuwa a duniya yanzu, ko da kuɗin kamar yawanci baka iya sani. To amma shi yasa muka haɗa kai da America, muna yi da France, muna yi da UK duka tare. Yadda muka yi magana yanda kuma na sake ina son sake cewa abokin farawo farawo ne. Duk wanda muka gan shi yana tare da su yana wannan aiki, komai wani matsala ya same su zai same shi kuma ya kuka da kanshi. To shi yasa bamu son mutane su taimake su, kuma idan dukkanmu 'yan ƙasa muka ce yau ba za mu ba su wani taimako ba, ba za mu kai musu ruwa, ba za mu ba su mai ba, wallahi na ga maka tsakani da Allah wannan abin zai tsaya. Waɗannan mutanen da ke kai musu wannan abubuwan shi yasa abubuwan ne ke cigaba.
3: Ko da yake gwamnatin ta yi amanar cewa akwai kalubalen da ake fuskanta ga mafi yawan al'ummar kasar, hali na matsin tattalin arziki na ci musu tuwo a ƙwarya. To sai dai gwamnatin ta bayyana farin biyan kuɗaɗen 'yan kwangila da aka daɗe ana ta cece kuce a kansu a matsayin mataki na samar da sauƙi da zai amfani mutane da dama. Malam Muhammad Idris shine ministan yaɗa labaru da wayar da kan jama'a na Najeriya.
6: Duk wanda ya ce maka ba a cikin wani yanayi, to bai ne ya gaya ma gaskiya ba. Kuma gwamnati ita bata taba gujewa da cewa lalle mutane suna fama da kalubale na rayuwa a yanzu ba. Shi yasa aka dauko wannan shirye-shirye. Misali idan ka koma bangaren abinci, akwai abin da ake yi wato na gaugawa. Ita gwamnati ta lura cewa a daɗe ana yi fa sai gaskiya, dole ne a amince cewa fa akwai fa muna da kalubale, mun samu kanmu cikin wannan yanayi, menene abun yi? Mu taru a haɗu da ƙarfi da ƙarfe, ga kuma hanyoyin da aka ɗauka domin a fita.
3: Mulkin demokuraɗiyya dai shine abin tinkaho da ya zama rigar yafawa, musamman ga 'yan siyasa da wannan lokaci suka kosa a yayi kallabin yaƙin neman zaɓe da za a yi a shekara ta 2027. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu muna Najeriya kuma kan wannan batu na tsaro, inda ƙwararru a fannin ke gudanar da taro a jihar Lagos. inda suka buƙaci haɗin kan matasa da dukkan jami'an tsaron ƙasar don wanzar da zaman lafiya mai ɗoreya musamman ma a wannan lokaci da babban zaben 2027 ke tunkarowa. Wakilin Mansur Bala Bello na ɗauke da ƙarin bayani.
7: Ba sabon labari bane cewa matasa sun kasance ƙashin bayan kowace al'umma. A yayin da Najeriya ke cikin wainar taka rawa irin ta siyasa a wannan lokaci, ya zo daidai da samun ire-iren wannan taro ta inda za a ja kunne na matasa don gudun tayar da zaune tsaye musamman ga matakai na karya dokoki na ƙasa. Alƙaluma sun tabbatar da cewa kaso sama da 80 cikin 100 na hatsaniya da ke barkewa ta kowace siga a ƙasa na da alaƙa ne da matasa. Akan haka ne na tuntubi ɗaya daga cikin shugabannin gudanar da wannan taro, babban jami'in 'yan sanda Mr. Mid Benga, kan makasudin wannan tattaunawa da juna.
8: The youth are the main actors.
7: Matasa sun kasance ruwa da tsaki na dukkan al'amura, da daɗi ba daɗi, domin kowace tafiya sai da matasa. Ga alama dai ta garkuwa da mutane ko ta'addanci a ƙasa, wanda ya zama wajibi mu faɗakar da su iya matsayinsu na rayuwa. Mr. Tunde Martins ya kasance babban jami'i mai gabatar da ƙasida.
8: Improve their capacity, bring all.
7: Muna la'akari da yadda samari ke gudanar da al'amuransu daga bisani mu horar da su hanya mafita domin magance haifar da barazana ta tsaro a ƙasa.
8: To their attention and train them.
7: Bincike ya nuna cewa matasa walau a aikace ta fannin hukuma ko kamfanoni su ne a sahun gaba ta gudanar da nasiha, amma hakan bai haifar da nasara a rayuwa ba. Inda na tambayi wani matashi Mr. Omotayo Femi cikin wannan taro ko me ya koya dangane da wannan alƙibla. Mun samu horarwa ta ƙulla dangantaka da jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya musamman ta bin dokar ƙasa. Alhaji Abdullahi tsohon ɗan sanda ne a Najeriya, ga tunaninsa bisa amfani da matasa domin cimma manufar wanzar da zaman lafiya a Najeriya.
9: Su matasa in ba a wayar da su ba, to gaskiya laifi ci gaba zai yi kuma ƙasa ba ta zama lafiya ba, domin matasa su ne ƙashin bayan gina ƙasa. To sai kasance ba su da aikin yi ko kuma wasu suna amfani da su don biyan buƙatar su, to kaga za su iya aikata ko menene. So don haka wannan abin da 'yan sanda suke daidai ne, domin in ƙasa ta kuma farko dai za a ce jami'an tsaro ba sa aikin su. So don haka wannan abu da suke yana da muhimmanci.
7: Bincike ya nuna cewa duk wani tashin hankali babu shakka za a iya samun matasa a su ne sahun gaba domin wannan mataki. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Nigeria.
1: To kada ku manta, kuna tare da zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus, da za ku iya bibiyar mu kai tsayin zaka shafinmu na intanet dw.com/hausa. Da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a ƙasashen nahiyar Afirka da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Haka zalika muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.

0: To sai ku kyara zama don jin yadda Dambaro siyasa ke kana tare Najeriya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin shirin Duniya.

0: Tushen wanda rikici da ya dabaibaye jam'iyyar ta NDC a jihar Kano shine jadawalin sunayen 'yan takara da shugaban jam'iyyar na jihar Kano, Honorable Hussein Isa Mai Riga, ya rataba a hannu, inda ciki jam'iyyar ta sauya sunayen 'yan takara da bangaren kwankwasiya ya gabatar mata, inda ta ce ta hakan ne domin dacewa da abin da tun farko aka amince da shi na rabon mukamai tsakanin 'yan jam'iyyar na asali da kuma 'yan kwankwasiya da suka shigo daga baya. Sauyin dai ya shafi 'yan takara da dama na majalisun tarayya da majalisun dokokin jiha a faɗin mazaɓo da ƙananan hukumomin jihar ta Kano. Jam'iyyar dai ta nune da cewa an yi wannan gyara ne domin tabbatar da tsarin da aka yi da ya bai wa ɓangaren kwankwasiya kaso 60 cikin 100 na mukaman takara, yayin da 'yan jam'iyyar na asali kuma aka ba su kaso 40 cikin 100 na mukaman. Sai dai kuma rabon ya bar baya da ƙura, inda ya tada haƙar ƙari da jijiyoyin waya a cikin jam'iyyar, lamarin da daga dukkan alamu bai wa injiniyar Rabi Musa kwankwasa daɗi ba. Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano, ya yi tsokaci kan wannan damarwa ta fuskar demokuraɗiyya.
1: To, komai mai ake ciki, kwankwaso dai yana da magoya baya musamman a wajen matasa wanda ake cewa 'yan kwankwasiya gani kashe ni. To, duk da irin wannan goyon bayan da yake da shi, gaskiya idan har ya sake koma wani guri zai kuma samun zaizayewar masu goyon bayan shi. Ma'ana shi ne cewa duk sanda ya tafi daga wani guri ya koma wani guri, to za ka ga wasu ba za su bi shi ba. To, a hankali idan ba sa aka ci ba, in ya cika yin hakan, tasirin shi zai ragu sosai, inda zai kasa yin wani tasiri na a zo a gani a siyasa.
0: A cewar manazarta, kafewa kan cewa jagora shi ke da wuka yake da nama, kuma yadda ya so haka za a yi, na iya haifar da kwankwasan matsala a tafiyarsa.
1: Misali, sanda suka bar jam'iyyar NNPP suka tafi ADC, wasu ba su bi shi ba. Haka kuma yanzu da ya koma NDC ma, wasu ba su bi shi ba. To, kuma koda wa'anda suka bi shi jam'iyyar NDC din ma, idan dai har ya sauke wasu, ya ɗora wasu, to wa'annan shi ma zai sake samun wato zaizayewar wasu magoya bayan nasa.
0: Wasu majiyoyi a cikin jam'iyyar na cewa tsohon gwamna na Kano na shawarwarin ficewa daga cikin jam'iyyar idan ba mai da 'yan takarar da aka zara sunayensu a cikin jadawalin na asali ba. To, ko hakan na iya yin tasiri, kuma menene makomar siyasar kwankwaso idan hakan ta kasance? Farfesa Kamilu Sani Fage ya yi bayani da cewa
1: ya sake fita daga jam'iyyar NDC zai ƙara tabbatarwa wato masu ƙin goyon bayan su cewa yanzu ba siyasar aƙida yake ba siyasar jama'a yake ba, kawai siyasar biyan buƙatar kansa. A ce cikin ƙasa da watanni 6 ya canza jam'iyyu har so 3, yanzu in har ya fita wannan ya tafi ta 4 kenan, to kaga wannan zai sa mutane da yawa a mabiya bayansa da ma kuma da ba ma magoya bayansa ba su dinga ganin cewa wannan canje-canje duk domin biyan buƙatar kai ne ake canza sheka daga nan zuwa can.

0: lokacinsa. Wannan lamari dai ya haifar da damuwa a game da hadakan yan adawa na tunkarar zaben da ke tafe. Kamar da manazarta al'amuran siyasa ke cewa ficewar kwankwaso na iya kasar karfin jam'iyyar a Kano da ma arewacin Najeriya baki daya. Sai dai kuma ga wasu masana ba lalle bane hakan yayi tasiri. Professor Tukur Abdulkadir, masanin siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa, ya yi tsokaci.
1: Dama gaskiya da yawa masu sharhi ko manazarta akan yadda siyasa take a arewa da ƙasar sun san cewa haɗuwar kwankwaso da Peter Obi ba zai canza komai ba. Tasirin da zai yi kawai shi ne a ƙasashen kudu maso gabas inda ƙabilar Ibo suke. Ila kamar yadda suka goyi bayan shi a shekaru uku da wani abu da suka wuce. Wannan shekara mai zuwa masu ƙara yin haka, wannan kuma zai ƙara zama na ƙansu ma jam'iyyar da take mulki idan ya kasance sauran jam'iyyun adawa sun yi ƙoƙari a wasu yankuna na ƙasa. Amma dai kwankwaso alaƙar shi da ko kuma haɗewarsa da Peter Obi ba zai wani tasiri a arewacin Najeriya ba, musamman kudu maso arewa maso yamma da arewa maso gabas. A wasu jihohi na arewa ta tsakiya ana iya samun jihohi ɗaya biyu waɗanda zai iya yin tasiri ko kila babban birnin tarayya. Shi ma kuma saboda kasancewar birnin tarayya ɗin yana arewa ne, amma waɗanda suka fi zama a wurin kuma suka mamaye wurin mutanen da suka fito daga kudancin ƙasa, musamman kuma daga ɓangaren Peter Obi da sauransu.
0: To ma Farfesa, irin yadda ake ganin tarukan siyasa na kwankwaso da ɗimbin magoya baya, baka jin cewa ina iya gagarumin tasiri?
1: Ai, shi wannan taro duk wanda ya san irin yanayin farfaganda irin na tsarin kwankwasiya, wannan ba wani abin mamaki bane ba. Ko a lokacin shekara ta 2019 ta 2023 duk an yi irin wannan, kuma kowa ya ga abin da ya faru shekara ta 2023. Kaga baya ga Kano ba inda ya samu ko kashi 25, babu jiha ɗaya a arewa maso yamma da ya samu ko kashi 20 ma bai samu ba, ballanta na kashi 25. Saboda haka ina ganin tatsiniyar gizo ba za ta wuce na ƙoƙi ba. Yanda yake da kurjini a waɗanda suke kallon shi a matsayin gwarzonsu, yana nan waɗanda kuma suka dawo daga rakiyar su kuma sun daga rakiyar su sun ƙaru. Kuma tasirin da ya a shekara ta 2023 zai wahala ya yi shi a baɗi, ba wai don saboda ana goyon bayan shugabancin ƙasa a yanzu ba, a'a saboda akwai wasu 'yan takara. In dai akwai 'yan takara irin su Alhaji Atiku Abubakar sun fito, to gaskiya tasirin shi zai zama ragagge ne. Tasirin kawai zai tsaya ne a inda ya fi wayo a jiharsa.
0: A fagen siyasa a Kano, 'yan kwankwasiya na ganin kwankwaso a matsayin mayaƙi da irin ta Malam Aminu Kano na ƙaunar talakawa. Ta koya masana ke kallon wannan tafarki?
1: Gaskiya ba abin da ya haɗa siyasar Malam Aminu Kano da siyasar kwankwaso. Saboda siyasar Malam, mun ga rayuwar Malam Aminu Kano. Yau duk wanda yake so ya je ga gidansa a nan gida na Mambaya wanda Jami'ar Bayero take amfani da shi, cibiyar bincike, kowa zai iya zuwa ya je ya gani. A ɗan abin da muka karanta na ɗaliban harkokin siyasa da kuma dangantakar ƙasa da ƙasa, shi Malam Aminu Kano ba a san shi da fifita kowa ba, bai fifita wani na jikin shi ba, bai fifita surukan shi ba, bai fifita ƙannan shi ba, ko kuma waɗanda suke da alaƙa da shi ta jini. Amma shi siyasar kwankwaso a yanzu haka ban san kafin ɓaɗewarsu da shi gwamnan jihar Kano, ai akwai ɗansa da ya haifa a cikin kwamishinoni. Saboda ka ko ta nan ma kaga ba su daidai da kwankwaso ba.
0: Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin kimiyyar siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa, kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya.

0: ta ba da lada fatan shirin ya kayatar yanzu kuma za mu je ga harkokin kiwon lafiya.
1: DW lafiya jari.
2: Masauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin lafiya jari. Wanda ni Larwana Malam Hami zan gabatar. A yau shirin ya duba batun tsarin kula da bincike gami da inganta lafiyar iya mata da gwamnati ta kaddamar kimanin shekara guda da ta gabata. Matakin da ke zaman wata matattakara ko tsanin rage mace-macen mata masu juna biyu da yara ƙanana. Sakamakon rashin halartar gidajen asibitoci domin binciken lafiya mai alaka da gudun tsadar kudaden magani da ke zaman tsumagiyar kan hanya game da batun neman lafiya a wannan ƙasa.
3: Zuwa au, zuwa ɗaukar magani, tsarin iyali duka, mace ko ta aihu a gida. Ba iya yin kimanta cibiya a gida sai an katalikata magani kowanne, masha Allah.
2: Sai ku gyara zama don jin cikakken shirin.

0: ma dalla. A baya-bayan nan dai gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Niger ta kaddamar da tsarin binciken lafiya ga mata a bangaren gwaje-gwaje da kuma yin tiyata kyauta. Tsarin da tun farkon ayyana shi ke ci gaba da samun yabo da jinjina daga bangarori daban-daban na al'ummar kasar, inji Dr. Hassan Sule, jagoran babban gidan asibitin aihuwa mai kula da lafiyar uwa da ɗa da ake kira Mar'e Amfan Alardin da Magaram.
1: Gwamnati ta dauki matakai, mata musamman ma masu juna biyu, maganin su a kyauta ake musu, kuma matan suna zawwa. Duk macen da ta zo, idan dai matsala ce ta aihuwa, idan matsala ce da ya shafi juna biyu, al'amarin aihuwa dukkan su kyauta ne ake musu. Tiyata da ake yi, kyauta ake ma mata. Gwamnati ce ta dauki wannan mataki, har wanda suke zauwa ko daga karkara ko daga cikin garin da Magaran ko kuma sauran department in sun zo nan, su ma kyauta ne ake musu wannan aiki. Mu muna yin aiki, kuma daga baya gwamnati tana ba mu gurgudan fakturkin da aka yi, tana zuba ma gidan likitocin nan duka kuɗi a ci gaba da aiki. Duk macen da ta zo, in dai cutar da ta zo tare da shi ya danganci wato wannan kudiri na gwamnati na cewa a yi maka aiki kyauta, to duk matan da ta zo za a yi mata aiki ba tare da ta biya wani abu. Wannan sabuwar gwamnati dai gaskiya ta taimaka wajen yi mana tallafi na wajen kuɗaɗen da za a sayi magani.
0: A shekarun baya dai tsadar kuɗaɗen magani gami da na binciken lafiya sun tilasta matan yin ɗari-ɗari wajen ziyartar gidajen kiwon lafiya. To kowane ci gaba binciken lafiyar ya kawo da ma ɗaukar nauyin wani kaso na kuɗin magani ba ga mata ba kaɗai, har ma da yara ƙanana kenan. Har ila yau ga Dr. Hassan Sule, jagoran babban gidan asibitin aihuwa mai kula da lafiyar uwa da ɗa.
1: To wannan gaskiya ya sa an samu ci gaba da yawa, kai har ma ya sa yawan mutanen da suke zauwa su yi binciken lafiya yawan su ya ƙaru. Kuma wannan ba ma likita ta mu kadai ba, a ko ina tallafi da gratuity ya sa a kowane lokaci mutane suke zauwa yawa. Kuma abu na biyu, ta rage kuɗin dubin lafiya, ta rage kashi 50 cikin 100 abinda za ka biya surtu a binciken lafiya da ayyuka ma da ake ma duk mata. In abin da a jika 10 ake ya koma jika 5, in da jika 6 ake ya koma jika 3 kenan. Ka gani wannan ma wani babban tallafi ne wanda ya sa kuma mata zauwa suke da yawa, musamman ma yanzu in ka dauki kaman binciken kulan lafiya, echography, kai da dukkan ma dai aikin da muke yi wanda dai ya shahi inda zaka biya kuɗi kuma an rage kin nan, ya sa mata suna zauwa da yawa. In da mutum 10 ne yake zauwa, yanzu wajen 30 suke zauwa. Amma mu a namu fahimta muna tsammanin kamar rage kuɗin wannan da aka yi wanda gwamnati ta dauki mataki, banda wancan garatuce na cesarean da na yara ƙanana, in rage kuɗin da aka yi shi ma ya sa gaskiya mata suna zauwa da fifi saboda binciken lafiyar su duka wannan suna zauwa insha Allah.
0: To ko ƴaƴa mata ya suka ji da dauke nauyin kuɗaɗen binciken lafiyar tare kuma da sassake wani kaso mai tsauka na kuɗaɗen magani, mu saurari waɗannan matan da suka hada da Zulama Azu daga karamar hukumar babban tafki.
2: Mun ji dadi tunda mu waye ya kai da ake mutal kida saraki suke mu da ɗan release suke mu na babban tafki zuwa au zuwa ɗaukar magani tsari iyali duka kowanne zuwa aihuwa mace ko ta aihu a gida. Ba yin kimta cibiya a gida sai an kata likita. Allura ce ba da magunguna ne na tsutsa ciki na dindimi magani masha Allah. Sai in ce a ci gaba da wannan ayyuka da muka ɗauka. Duka yawanci madaji suna jin daɗi, shi sa suke kawo matansu aihuwa don an ce aihuwa kyauta ce.
3: Abin da zaka kashe da yanzu ba ka kashe shi ba. Wasu majazan in ka ce su baka kuɗin iko sai su ce kuɗin ya yi yawa kai su kawo wala-wala. Mu dai yanzu gaskiya albarkacin mulkin canin wannan gaskiya mun samu rangwame.
4: Ana samun tarwa sosai tunda suna tsayawa akan har ka aihu, a dinga baka kalmomin da za ka yi, ai kuma ko ana samun tarbiyya.

0: kar da yaku shagala shirin lafiya jari ake sauraro daga nan tashar DW. Iyaye maza da abaya ake zargi da hana umurtar matayensu halartar gidajen asibitoci sakamakon kashe-kashen kudaden gwaji da na magunguna. To ko a yanzu bayan kaddamar da aikin binciken lafiyar kyauta ga mata da kuma dauke rabin nauyin kudin magani daga ratiti ga yara kanana, yaya magidantan maza suka ji da yadda tsarin ke tafiya? Mallam Abdul Aziz da kuma Sani Jibo na da ra'ayin cewa
1: da kafin ka kai matar ka likita darurar da kake yi abin da zaka kashe matukar kashe likita kansa sai zaman toma yanzu aka ce kyauta fashi kyauta zuwa likita aihuwa wani abu ne wanda yake buƙatar wayar da kan mutane dangance da yadda suke barin mataye a gidansu suna shan wahala ta wannan bangaren za a samu bunƙasa.
2: Akwai sauyi akan baya tunda an ka dauka kaman baya da din wahalhalu ne ake ta yi mai wahala in ka cewa mutun ya kai matan nan tashi likita aiki ya samu tunda yanzu cikin ku Allah sai a share kusan wata guda ma baka san ba wata matsala ce ake daidai gulgudu alhamdulillah likita tana dan tahiya tunda likitan nan ba biya baki gardan nan ma da ake na dakin ma uwar ta uban ta dai ina ganin kudin ne kuma yanzu abi zaman to gratuity ne kenan ka gani sauki ai ya zo shi
0: tun farkon kaddamar da wannan shiri da ma sauran ayyukan kiwon lafiya. Hukumomi na aikin haɗin gwiwa da sarakunan gargajiya domin kusantar al'umma ta yadda aikin zai samu karbuwa. To komi mamma Alasan Jarma sarkin babban tafki zai ce game da wannan tafiya?
3: Mu kullun da ma cikin waya kai miki duk inda muka ji inda da yan jama'a wanda aka taru a musu bayani na fannin likita bakin gulgudun mu nayi.
4: Akwai su matakai da kuka doka na ganin an sa al'umma sun halarci gidajen asibitoci daga uwaye mata har su kansu maza magidanta?
3: Shi wannan lokacin da ake yawan abun aihuwa ne. Muka ce to duk matar da ta aihu a gidansu ba ta aihu ba a likita za a ci ta tara ta jika biyar. To kuma ka san abu ne na Allah aihuwa yanzu kana tsaye kana jirin yanzu za ka aihu sai ka kwanka wani ma baka aihu ba wannan mun yi aplike kuma an ɗauke shi wannan dindindin ne. Duk an za ka yi hulɗa da mutum ka shurare shi ka ji menene abin da yake nihi. Mu ba likitoci ba ne, mu dai masu sa ne a zo likita. Zancen aihuwa, shan magani, wani awo da sauransu duk zaman da za mu yi wannan shi ne aikinmu. Muna ta yin waye kai duk lokaci. So muke yi kowa da ya samu lafiya a san fursa. In mata ce 100 aka ce tana da ciki to a ce mace 100 ta aihu. Yaro 100 ne ake da shi ya je awo to ya kasance wannan awon an bi shi har ƙarshe. Wanda suke da ciki suka je su yi awon wannan har su je su aihu. To yanzu aihuwar ma ba wani kuɗi ba ke bada ba koyo ba.
0: Duk da matakan da gwamnati ta ɗauka don ɗorewar shirin a farkon kaddamar da shi ya samu karɓuwa ga talakawa. To ko shin akwai wasu ƙalubale kenan da ke sa tarnaƙi a tafiyar? Ga Dr. Hassan Sule da ƙarin bayani.
5: Babban ƙalubalen da muke fuskanta shine na mata na karkara, musamman ma abin da ya shafi rishin jini. To wannan babban ƙalubale ne. Wannan kuma matan karkara su ne suka fi damuwa da wannan. Babu abinci mai gina jiki kuma ga juna biyu ya shiga. Shi ko yaro da an ce mace ta samu juna biyu duk abin da yake jikinta saboda sarrafa wannan yaron gabaki daya abin da yake jikinta ta yayi. Babban wanda yake damuwar mu shine karancin jini da suke zawo. A dugo 20 da mace kamata ta samu sai ta zo da ko litre 1 ko litre 2 ba kaga abin bai da kyau. Su kuma a garin da magarmu babban matsalar musamman ma wajen haifuwa sai kaga mutane sun yi kwance da kaya. Duk da kyauta ne mace ta aihu a gida ta zub da jini an dauki a daidaita sai an kawo ta wajen mu shikenan lokaci kuma ya cika. Su ne ƴan ƙauye ma wanda kake kilo 15 kilo 5 suna kokari suna zuwa suna aihuwa. To kai wanda kake cikin garin da magar ko baka da ambulance dai ga nan motoci dai ba a rasa makwabcinka ko amma sai ka gani a zo jigi an zub da jini al halin da aka zo da shi mu ma ba abin da zamu yi. Yanzu haka in ka je cikin dakunan namu ka samu mutum 20 wanda an kwantar da shi ne saboda rishin jini. Yanzu haka muka safka kasa zaka gansu.
0: To ma sauraro, anan ne muka kawo ƙarshen shirin a madadin abokan aiki da suka taimaka a hidimar hada wannan shiri. Ni da na gabatar Larwana Malam Hamid ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na DW.

0: duk da hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da kawai Lebanon. A lokacin da yake magana da manema labarai Trump ya ce suna ci gaba da tattaunawa da Iran ba kakkautawa kuma za su isa man daidaito nan da kwana ɗaya ko biyu daga yanzu. Bayan kwanaki 100 na yaƙi da kuma fara aiki da rijejeniyar tsagaita wuta a ranar 8 ga watan Afrilu. An sake jin doliyar fashewar abubuwa a Tehran da Tel Aviv a ranakun Lahadi da Litinin. An ceto sama da bakin haure guda 1000 a gabar tekun Mauritania cikin kwanaki 10. Lamarin da ke nuna sake bullar kwararar bakin haure a kan hanyar tekun Atlantika mai hatsari a cewar jami'an tsaron gabar teku. Dubban mutane daga yankin yammacin Afirka galibi matasa sun shafe shekaru suna kokarin yin kaura a boye daga gabar tekun kasashensu. Tare da bin hanyar tekun Atlantika mai hadarin gaske don isa Turai. Galibi a tsibirin Canary na Spain a cikin jiragen ruwa masu cunkoso marasa inganci. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta tabbatar da cewa alƙalin wasa dan Somalia Omar Abdulkadir Artan ya rasa damar shiga gasar cin kofin duniya ta 2026 bayan da aka hana shi shiga Amurka. Hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta ce an hana shi shiga kasar ne saboda rashin cika wasu sharuɗa. Artan mai shekaru 34 a duniya shi ne ya lashe kyautar alƙalin wasa mafi kwarewa a gasar AFCON da ta gabata. Hukumar ta FIFA ta jaddada cewa ba ta da ikon tsoma baki game da matakan bayar da visa ko dokokin shige da fice na ƙasa mai masaukin baki. Somaliyar na cikin jerin ƙasashen da gwamnatin Donald Trump ta sanya wa takunkumin haramta tafiye-tafiye zuwa Amurka tare da wasu ƙasashen Afirka da dama. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: Fage da Abdulrahman Hassan da labaran duniya zage na biyu a gaida Aliyu Abdullahi Imam da sakonnin rayon kuma sauraro. Karshen shirin kenan wanda Abdullahi Tanko Bala ya tsara tsaf kamar da kuka ji. Wurita guruna ta kula da na'ura sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Nake fatan za mu saki kasancewa da juna a cikin shirin yamma da yaddar Ubangiji. Kafin wannan lokaci nake fatan za mu kasance lafiya.
2: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanmu da wannan maraice da fatan kuna cikin koshin lafiya zango na uku kuma na ƙarshe kuke saurara daga nan sashin Hausa na DW daga birnin man a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa bayan shafa tsawon lokaci ana kai kawo kan batun tsaro da yadda ba al'umman Najeriya. Daga ƙarshe gwamnati ta karkata akalla zuwa rundunar kare dazuganta a matsayin mafita. To kowane hange masana tsaro ke yi wa tsarin.
2: Kafin a tura su cikin daji, sojoji suna iya shiga dajin su tabbatar da cewa an kawar da 'yan bindigan da cikin dajin su kuma sai su riƙe dajin. Idan suka aishi sai su miƙa ma 'yan sandan dazuzzuka. Amma haka ce a basu su kaɗai su yi aiki, to gaskiya ba ƙaramin kisa za a yi musu ba, tunda makaman da wa'incin suke da shi ya fi nasu.
1: To nan shine jigon rahotanninmu na wannan maraice. Za ku ji cewa kuma ƙarancin makamashin girki na gas a Najeriya ya fara tunkarar magariyar tikewa duk da cewa ƙasar ce kan gaba wajen samar da shi a nahiyar Afirka. Idan muka je jamhuriyar Nijar za ku je da hukumomin tsaro a yankin Agada suka kaddamar da wani tsarin shigar da ɗalibai makarantun boko domin magance annobar matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi, amma za mu fara da labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
3: Farashin ɗanyen man fetur ya faɗi a bisa kasuwannin duniya yayin da ake ci gaba da samun sabbin fata a kasuwa game da gaggauta warware rikicin yankin gabas tsakiya. Ƙungiyar kare haƙƙoƙin yara ta Save the Children ta ce iyallai da yara a Sudan ta kudu na cin ganyaye na itatuwa domin su rayu saboda matsalar ƙarancin abinci. Gwamnatin Taliban ta kama wasu mata saboda rashin saka hijabi, abinda ya janyo zanga-zanga a ƙasar. Farashin ɗanyen man fetur ya faɗi a kasuwannin duniya yayin da ake ci gaba da samun sabbin fata a kasuwa game da gaggauta warware rikicin yankin gabas tsakiya, inda Donald Trump ya bayyana cewa diplomasiya na yin yunƙuri na ƙarshe. A lokacin da yake magana da manema labarai, Trump ya ce suna ci gaba da tattaunawa da Iran ba tsayawa kuma za su iya samun daidaito nan da kwana ɗaya ko biyu daga yanzu. Bayan kwanaki ɗari na yaƙi da kuma fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta a ranar 8 ga watan Afrilu, an sake jin ƙarar fashewar abubuwa a Tehran da Tel Aviv a ranakun Lahadi da Litinin. A Afghanistan, wasu jama'ar sun kaddamar da gangami a birnin Herat da ke a yammacin ƙasar domin nuna rashin amincewarsu da sabbin takunkumi da aka sanya wa mata. Masu aiko da rahotanni sun ce 'yan sanda sun yi amfani da harsasai na gaske don tarwaɓa masu zanga-zanga. Bayan kiran da aka yi a shafukan sada zumunta, mutane da dama sun taru domin nuna takaicinsu akan matakin da gwamnatin ta Taliban ta ɗauka na kame wasu matan da aka samu da laifin rashin saka niqabi ko lullubi. Ba kasafai ba dai ake yin zanga-zanga a Afghanistan, inda hukumomin Taliban suke yanke hukunci ƙarƙashin dokar shari'ar musulunci tun daga watan Agusta na shekara ta 2021. To labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Ƙungiyar kare haƙƙoƙin yara ta Save the Children ta ce iyallai da yara a Sudan ta kudu na cin ganyaye na itatuwa domin su rayu saboda matsalar ƙarancin abinci. Ƙasar wadda ta sami 'yancin kai daga Sudan a shekara ta 2011, tun daga lokacin ta kasance wurin da ake ta faman yin rikice-rikice masu yawa. A tsawon watanni ƙasar ta fuskanci sake ɓarke rufaɗa a yankuna da dama tsakanin sojojin gwamnati masu biyayya ga shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir da kuma 'yan tawayen masu yin biyayya ga abokin hamayyarsa Riek Machar, tsohon mataimakin shugaban ƙasa. A sassan jihar Jonglei da ke a yankin tsakiya maso gabashi na ƙasar, wanda tashin hankali ya fi shafa iyallai da yara, suna rayuwa da ganyen itatuwa da furanni da aka tattara daga cikin fadamu. 'Yan sanda a Kenya sun kama masu zanga-zanga a tsakiyar birnin New Yinki. Sannan suka yi amfani da hayaki mai sa kwalla wajen tarauɓa ɗaruruwa da ke yin zanga-zangar adawa da cibiyar killacewa ga Amerikawa da suka kamu da zazzabin Ebola. Wannan cibiya wacce aka kafa a sansanin sojin sama na Lake Pia kusa da birnin New Yinki ta haifar da fargaba tsakanin al'umma. Waɗanda ke cewa ko kwayar cutar da ba a taɓa ganin irin ta ba ta Ebola wadda aka ayyana a matsayin annoba a tsakiyar watan Mayu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo mai wa an shigo da ita ne daga waje. 'Yan ƙasar ta Kenya da dama na yin suka ga matsayin na Amerika na kai marasa lafiya da ke fama da Ebola zuwa Kenya don yin jinya a maimakon yin jinyar su a Amerika. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: Ta gaida Abdulrahman Hassan da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin yau za ku ji masu ruwa da tsaki kan sha'anin kiwo a Jamhuriyar Nijar suka bijiro da wani tsarin amfani da fasahar zamani don magance matsalolin da makiyaya ke fuskanta yayin kaura daga gari zuwa gari. A Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sakamakon tsanantar cutar Ebola, matasa a ƙasar sun rungumi aikin wayar da kan al'umma, kasuwanni da wurare game da hanyoyin kare kai daga kamuwa da wannan cuta. Muna tafi da shirin siyasa da kare 'yancin ɗan adam da kuma ciniki da masana'antu. To amma bari mu fara da Jamhuriyar Nijar, inda hukumomin tsaro a yankin Agada suka kaddamar da wani tsarin shigar da ɗalibai makarantun boko a garin a wani mataki na inganta sha'anin tsaro tare da wayar da kan al'umma, wanda zai taimaka gaya wajen magance wannan annoba ta matsalar tsaro a ƙasar baki ɗaya. Wakiliyar Mutala Ahmadu na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Shirin inganta tsaro a jihar Agadez mataki ne da jami'an tsaro na garin Arlit suka kaddamar, inda suke shiga makarantun boko domin wayar da kawunan ɗalibai akan mahimmancin sa ido tare da kiyaye wasu halayya da ɗalibai ke ɗauka da kuma ke tabarbar da tsaro. Ga dai Masaudu Tsalhaneno, daraktan 'yan sanda a gundumar Arlit, ɗauke da ƙarin bayani.
5: Ya kamata kowa ya gane, ya san matsayin ƙasar shi wajen shi, ya san yadda ya kamata ya so ƙasar shi, ya san abin da ƙasar shi take jira yayi. In kuka diba duk yawancin jama'a na ƙasa, matasa sun yi yawa. Ke sa muka ce to waɗannan matasa da yake ana cewa su ne manyan gobe, kine gobensu ta danganta ne da yadda yau'insu ta kasance. Tabbatar da mu da asama gare su mun gaya musu abubuwan da ya kamata su sani don ganin cewa zuwa gaba sun kawo mu ƙasa su gudunmuwa bisa fanni daban-daban. Su yanzu da suka samu wa gadama an zanna an tattauna da su, kenan ya kamata su tsaya su mai da hankali su saurara da kyau kuma su yi aiki da abubuwan da za a gaya musu. Kuma in akwai wata matsala da suke gani, wurin yana buɗe, ba a hana kowa magana ba, ana ba su dama su ma su gai albarkacin bakin su.
4: Wannan tawaga da ta haɗa jami'an tsaro da shugabannin makarantu shiri ne na waye kan ɗalibai duba da wasu matsaloli da ake gani a makarantu. Abdullahi Mutari Shatima, daraktan makarantar segondar a garin Arlit, ya yi wa DW ƙarin hasken rangadin tawaga a makarantu.
6: A waye ma 'yan makaranta kai saman kishin ƙasa da kuma harakar tsaro cikin lakololi, wanga a taro da aka tsara shi sai bayan dogon nazari ne, saboda mun ga kwana biyun ga lakololinmu suna cikin wani hatsari. Menene hatsarin? Saboda akwai yawan fadace-fadace, ana kama masu shaye-shayen kwaya, don ka saboda shine muka ce a'a ya kamata mu yi rigakafi, mu tarbi abun gaba, mu samu mu tattara yara mu rika kwatanta musu dan shekin wannan abubuwan. Kaga ai yanzu an ba da misalin cewa akwai yaran da tsahin dan makaranta ne suke dawowa suna saida ma ƙalla kwalkwaya aka kama cikin lakololi. Irin wannan abun dole sai kowa ya tashi tsaye, sai kowa ya kama da mushannin da su yaran da mu wanda muke responsible na education da police gaba daya don mu ciyo ma abun. Ba sai an kama ba sai abu ya faru ba a ce hayya hayya.
4: Shirin na wayar da kan ɗaliban kasancewar su matasa manyan gobe faduwa ce ta zo daidai da zama, saboda babbar dama ce a gare su matasa kuma ɗalibai. Abubakar Abdulrahman ɗaya daga shugabannin makarantu cewa yayi
7: babbar dama ce sosai, inda mutum ya iya kare kanshi da harkar shaye-shaye, inda duniya ta yanzu komai ya lalace, wannan iyaye ta raka ya ce ma wane sai ka sha abu kaza iya sa abu kaza zai cutar da kai ne karshen ta ma ba kai karatun ba sai da kwanta rashin laya har abin ya kai ka kawo kace
4: Mama Nura Isaka Kanta dalibin da ya samu wayewar kan ya fadi ra'ayin shi kan abin da ya gane
5: hakan ya kamata a ce ba ma wai ana yin caravan bane ba toke a sa shi cikin program na equal don kina ayi sensibilizan duka 11 na Niger duk wanda ya gani wani abu wanda bai kamata ba ko ina da ko ina in ka gani kenan ka kira magabata ka sanar da su abin da ya kamata a dokar mataki tun da wuri
4: karshen rahoton kenan Tila Amadu DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger
1: to yanzu kuma sai jigwar rahotanninmu na wannan zango Bayan shafa tsawon lokaci ana kai kawo kan batun tsaro da yadda ba al'ummar Najeriya daga ƙarshe gwamnatin ƙasar ta karkata akalarta zuwa ga rundunar kare dazuganta a matsayin mafita don yi wa ta'addar kofar rago. Fiye da jihohin ƙasar 20 ne suka rungumi wannan sabon tsari, mai runduna 130 domin kare dazuka sama da 1,000. Wakilinmu na Abuja Ubala Musa ya aiko mana da wannan rahoto.
8: Tun dai a wurare irin su Zamfara da Borno da Yobe da ma jihar Kwara dai. Zuna ta kare dazuka ta fara babban aiki samar da tsaro a dazuka daban-daban da ke a tarayyar Najeriya. Kamin wasu 'yan makaranta ya sanya gwamnatin ƙasar tura jami'ai guda 1,000 zuwa jihar Oyo da ke kudanci na ƙasar a cikin neman kare dazukan da ke jihar. Sana hankali dai tunani na gwamnatin tarayya da jihohin na ta karkata zuwa ga sabuwar rundunar da ake wa kallon sabuwar dabarar tunkarar rashin tsaron da ke ta'azzara a tarayyar Najeriya a halin yanzu. Sama da jihohi na ƙasar 20 ne dai. Cikin hawa sahu a kuri na kare dazukan da ke zama tunga ta masu ta'adda da ke a tarayyar Najeriya. Kuma akalla 'yan ƙasa 130 ne dai. Abujar tashi tana cirin turawa a dazukan a cikin neman mafitar rashin tsaron da ke sauyin launi da salo. To sai dai kuma kama daga rashin isassu na jami'an kare dazuka 1,129 zuwa samun horo da kila kayan aikin tunkarar masu ta'adda da ke da muggan makamai. Daga dukkanin alamu sabon shirin ya iso a duniya da ƙalubalen da ke da girman gaske. Alhaji Saminu dai na zama wani matashin da ke a bakin daji a muradin ta Zamfara. Kuma ya ce yawa na masu kare dajin da gwamnatin ta baiwa aiki sun yi kaɗan.
9: To kamar ita kaya da faru wanda za su samu ba su wuce kamar mutum 5 ko 4 ba. Ita ma kaya ina kamar mutum 10 ne aka ɗauka. Boko ne ban san ko sun kai 10 ba, ba su ma kai 10 ba. Kuma mashin 2 aka bada a kaya, boko ma mashin 2. Su gidan boshi, su wari, su tsaune, su kyara, su ina, su yin lela. Ba inda aka samu wannan 'yan bajalanti da gwamnati ta ɗauka. Aka kawai dai ake ta abu na kama karya.
8: Mutum guda jiran 1,000 ko kuma kokarin siyasa da tsaro. Isa ga dazukan da majin aiki na mamaya a cikinsu dai. Na zaman babban rikicin da ke da girman gaske cikin ƙasar da jami'an tsaro ke kallo daga nesa. Kaftin Abdullahi Bakoji mai ritaya dai na zaman tsohon jami'in sojan tarihin Najeriya. Da kuma ce da kamar ruwa masu kare dajin su tabbatar da ba da kariya a dazukan da ke cikin ƙasar a halin yanzu.
10: Ba wai su mamaye gurbin sojoji ba ne, illa su zama idanu da kunnuwa na gwamnati a cikin dazuka su taimaka wajen gano ɓoyar masu laifi, hanyoyin safarar makamai da kuma tattara bayanan da su taimaka wa jami'an tsaro su gudanar da aiki cikin nasara. Amma idan ba a samar musu da horo, kayan aiki da cikakken haɗin kai da sauran hukumomin tsaro ba, to akwai yiwuwar sakamakon ya kasance ƙasa da abin da ake tsammani.
8: Ƙoƙarin biya na buƙata ko kuma ƙara shiga dawa cikin ruɗani. Sabuwar tarihin da ke zuwa a lokacin ta'azzara rashin tsaro a zamani na siyasa dai na ɗaukar fasali iri-iri cikin ƙasar a halin yanzu. Sanata Umaru Tsaulu dai na zama jigon jam'iyyar PDP ta Adawa da kuma shi ana ta ƙoƙarin ɗauki hankali bisa batun tsaro a halin yanzu.
11: Duk wani mataki za a ɗauka yanzu sunan shi yaudara da kuma ɗaukar mutane marasa hankali a 'yan Najeriya a wuce wurin. Yaya za ka ba mutum halbaru ga sa'an nan ka ce ya tunkari mutumin da ke saf mashinga? Idan an ɗauki wa'annan mutane 1,000 a kowace jiha, shin wa'annan makamai za a ba su? Wani irin horo za a ba su daga yanzu zuwa lokacin da ake so su shiga dazukan nan? Ko ko so ake a tura su kamar yadda ake masojojin Najeriya a tura su kawai a je a halaka su?
8: Najeriya dai na tsakanin neman fitar rashin tsaro cikin buƙatar siyasa da kuma ƙoƙarin siyasantar da tsaro a lokaci na zaɓuka. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To ayyukan ta'addancin na 'yan bandiga a daji da ke garkuwa da mutane suna neman kuɗin fansa na zama gagarumin matsala da yanzu haka ta kara da dukkan sassan Najeriya, ba wai arewaci kaɗai ba. Shin magance wannan matsala ta gagari jami'an tsaron ƙasar kenan da suka shafi shekaru suna karɓar horo, har ma aka kai ga ƙirƙirar wannan dakaru ko kuma wani sabon salo ne na yi wa ɓata garin ƙofar rago? Ga amsar wannan tambaya daga masanin tsaro Dr. Kabir Adamu.
2: Ba abin da ake nufi ba kenan. Shi tsari na tsaro na ƙasa kenan aka yi shi ne kusan gini bisa gini. To da aka dibi shi tsarin na tsaro sai a ga akwai gibi dangane da tsaro a cikin dazuzzuka. To dalilin kenan da majalisar tattalin arziki ta ƙasa, National Economic Council, suka yi shawarar cewa bari a ƙirƙiro da sabon tsari wanda zai magance shi wannan gibin. Aka yi shawarar cewa kowace jiha za ta ɗauki kusan mutum 2,000 dangane da haka ne aka ƙirƙiro da shi wannan tsarin wanda ake cewa Presidential Forest Guard Initiative. Kuma za su yi aiki ne tare da sauran ɓangarori na tsaro wanda suke matakin tarayya da matakin jihohi.
1: To amma dakta, akwai ƙorafin da ake cewar makaman da aka ba su ba wasu manyan makamai ne da za su yi aiki tamkar na jami'an tsaro da aka sani ba.
2: Sai haka ne, nima ina cikin waɗanda ke da waɗannan fahimtar. To amma in ka tsaya kai la'akari da cewa ba wai za su yi aiki ba ne su kaɗai ba tare da sauran ɓangarori ba. Yanzu misali na tsaya na diba taswirar da aka fitar. Za ka ga wanda zai gudanar da shi tsarin ofishin bai ba mace kuma sa shahararwa da ma'aikatar muhalli. To a ƙarƙashinsu kuma aikin nasu za su yi su ne tare da ɓangaren ma'aikatar tsaro, wannan ɓangare na bincike na cikin gida DSS da kuma civil defense. To kayan kenan bisa ga tsarin. In ka kalli ta ɓangaren mai ba ofishin mai ba mu shugaban ƙasa shawara a kan tsaro, kusan shi ke tabbatar da cewa dukkan ɓangarorin tsaron suna aiki a matsayin tsintsiya a matsayin guda. Sannan idan hukuma ta ɓangaren muhalli an yi la'akari da cewa aikinsu za su yi shi ne a dazuzzuka. A fatar da muke yi shi ne in aka zo ga aikace-aikacensu kafin a tura su cikin daji, sojoji suna iya shiga dajin. Su tabbatar da cewa an kawar da 'yan bindigan da cikin dajin, su kuma sai su riƙe dajin. In suka yi shi sai su miƙa ma ɓangarori na farar hula irin su wannan tsarin na 'yan sandan dazuzzuka. Amma in aka ce a bar su kaɗai su yi aiki, to gaskiya ba ƙaramin kisa za a yi musu ba, tunda makaman da wayancin suke da shi ya fi nasu.
1: Dakta, a baya an taɓa samun ƙorafi daga mashawarcin shugaban ƙasa kan harkokin tsaro a zamanin gwamnatin da ta gabata na rashin haɗin kai tsakanin sojojin ruwa da na sama da na ƙasa, wanda ya yi zargi cewa hakan na daga cikin matsalolin da suka janyo ƙalubalen tsaro ke ƙara addabar al'ummar Najeriya. Kana ganin an magance wannan matsala yanzu? Ga kuma Forest Guard.
2: Sai in ce ana ƙoƙarin magance matsalar dukkan ɓangarorin wayanda suke ƙarƙashin ma'aikatar tsaro, wayanda kuma dama su ne hassan sojojin nan guda huɗu, dukkan sun ka ɗauki ƙudurorinsu abin da ake ce ma doctrine da philosophy, wato abinda suke son su cimma. Za ka ga abinda ake ce ma interoperability, wato haɗin kai da aiki tare a tsakankanin su da kuma tsakankanin sauran ɓangarori. Sannan shi mai bawa shugaban ƙasa shawarar ka zo shi ne a kundin tsarin dokar ƙasa yake da haƙƙin haɗa kan wayannan ɓangarori na tsaro. Amma dai har yanzu gaskiya akwai 'yan matsaloli wanda ke hana shi wannan haɗin kan ya cimma buri a matakin tsari, inda ya rage yanzu a matakin tactical da kuma matakin operation. To wani abu wanda yake iya kawo mishi wannan tsarin cikas shi ne kasancewa akwai kusan rabuwar kawuna tsakanin majalisa da kuma ɓangaren zartarwa. Yanzu haka da muke magana akwai shi wannan tsarin wanda muke hira kai. Sannan akwai wani ƙuduri wanda majalisa ta gabatar ma shugaban ƙasa na ƙirƙirar tsari na jami'an tsaro na dazuzzuka wanda yake jiran sa hannu na shi shugaban ƙasan kuma duk bai sa hannu. Duka kenan akwai alamar sabani tsakanin ƙudurin majalisa da na ɓangaren zartarwa wanda a irin wannan yanayin bai kamata ya zan akwai shi ba.
1: Ƙwararre a sha'anin tsaro a yankin Sahel Dr. Kabir Adamu na cibiyar nazarin tsaro ta Beacon Security Intelligence Limited da ke Najeriya. Kuma ƙarshen jigon rahotanninmu kenan na wannan maraice. To ha yanzu muna tarayyar Najeriya, inda ƙarancin makamashin girki na gas ya fara tunkarar magare tikewa, duk kuwa da cewa ƙasar ce ke kan gaba wajen samar da shi a nahiyar Afirka. Dalilai da dama ne da suka haifar da wannan yanayi, ciki kuwa har da yadda masu hadadar gas suka zaɓi fitar da shi zuwa kasuwannin ƙasashen waje. Wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya hada mana rahoto akai.
12: Kawun zire an dau watanni da dama yan kasuwar ta gas na fidda kaso 62 cikin 100 na sinadaran gas din na girki zuwa kasuwannin na kasashen waje. Yanayin kuma da ya ci gaba da haifar da karancin na gas da kuma karin tsadar sa a kasuwannin Najeriya ta yadda sai wani da wani ne kawai ke iya amfani da gas din. Kakiri Wangidi Bamu dan jihar Bayelsa ne.
13: Elections are by the corner. They will go and vote in these same people. They will go and collect money.
12: Yace kasar na kokarin shiga zaben 2027 kuma jama'a za su sake zabar dai mutanen da suke jefa mu cikin wannan wahalar.
13: They will go and vote in these same people. They will go and collect money and vote. So I mean
12: da haka ne nayi magana da Alhaji Yawo Babura wanda masani ne a kasuwannin mai da gas a ciki da wajen kasar.
14: Gaskiya magana abin da diddika wannan karancin gas a duniya bai wuce fadan Isra'ila da Amerika Iran kuma ta kulle wannan mashiga ta ruwa tunan ta Strait of Hormuz inda nan ne kusan kashi 20% na gas din duniya a cewa ke bi tunda an matsala a nan wannan yankin gas din saboda kace aka dawo a nan Afirka. Afirka ta fi sauki daga nan Najeriya. Su waye masu fitar da iskar gas na a Najeriya? Akwai Dangote Refinery, akwai Nigerian Liquefied Natural Gas, akwai NNPC Shell din nan. NNPC din suna ta abu da. Gwamnati ya kamata ta tsaya yadda ta tsaya ta ga cewar fetur ba a samu karanci ba a Najeriya. To ta ga cewar a harkar iskar gas din ma ta tashi tsaye haikan.
12: Labudda ƙwararru sun jingina faruwar hakan. Da yakin da ke faruwa a gabas ta tsakiya tsakanin Isra'ila da Iran inda harkokin gas din ya samu tsaiko da kuma yan kasuwar gas a Najeriya ke ganin dama ta samu manyan kudade na daga hada-hadar ta gas bisa la'akari da bukatar da ke akwai a yanzu din a dadaman kasashen duniya. Ƙwararru dai masu bibiyar kasuwar ta danyen mai da gas sun ce ba da bayan karkatar da yawancin gas din zuwa kasuwannin kasashen ƙetare akwai gazawar kayayyakin aikin sarrafa gas din a ƙasar da kuma rashin tsari a daidaita farashin na gas a kasuwannin Najeriya da karancin masu zuba jari da matsalar tsaro a yankin Niger Delta cewar har yanzu ana samun yan fasa bututa mai ko da yake kuma tuni wani tsohon dan bindiga dake cikin yan fasa bututa na mai amma a da zayin kintai ya nunar da akasin haka. Ya ce mutane yanzu sun koma amfani da gawayi da itatuwa sakamakon tsadar ta gas sannan kan cewa ana samun wasu a yankin na fasa bututa mai da ke shafar harkokin samar da gas din ko kadan ba haka bane.
14: That is not true. The soldiers and the Tantita company, Labrador company, these people are working effectively. They are flying drones.
12: Ya ce ba gaskiya bane. Jami'an tsaron sojoji da na kamfanonin tsaro masu zaman kansu na nan na aiki tukuru a yankin.
14: There is nothing ongoing in the pipeline.
12: Karuwar farashin na gas din dai ya kai har kaso 80 cikin 100 kuma gaggan yan kasuwar sa na cewar za a ci gaba da fuskantar tsadar zuwa wani lokaci da ba nan kusa ba. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta Jamhuriyar Niger inda a birnin Maradi aka gudanar da wani taro domin lalubo sabbin dabaru domin inganta tsarin kiwon nan na makiyaya dake kaura daga gari zuwa gari. Ta hanyar sanya ido kan zirga-zirgar makiyayan da dabbobinsu tare da samun musu hanyoyin bi salin alin ba tare da wani tashin hankali ba. Wannan tsari yana da muradin amfani da fasahar zamani wajen bibiyar motsin dabbobin da magance matsalolin da suke fuskanta. Wakilin Musalis Kaka ya aika mana da rahoto akai.
15: Kungiyar tattali da raya al'amuran kiwo a Niger Aren daban hannun hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da yan gudun hijira OEM da hukumomi na ƙasa ne suka shirya shi da manufar ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin masu ruwa da tsaki domin inganta tsarin sa ido kan zirga-zirgar makiyaya da kuma hana rikice-rikicen da kan taso tsakanin manoma da makiyaya. Nunnu Idi shine sakataren kungiyar makiyaya ta Aren Reshen jihar Maradi.
16: Abinda muka sa gaba shine yanda za a yi ya zamanto zirga-zirgan nan an yi shi cikin ka'idodi da doka ta shimfiɗa kuma cikin zaman lahiya. A san masu kiwon zirga-zirga ina za su tashi, ina za su bi zuwa ina, kamar riga ya kahi ne za a maganin hitina.
15: Haka kuma an tattauna akan dubaru daban-daban da za su taimaka wurin sa ido kan harkokin ƙaurace-ƙauracen dabbobi tare da musayar bayanai kan lokaci. Kiyon ƙaura ko edo ko kuma transhumans na taka muhimmiyar rawa wurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe irin su Niger, Najeriya, Kamaru da Chadi da sauran ƙasashe makwabta. Isa Bunga da ke wakiltar jihar Difa wurin wannan zaman taro ya bayyana kadan daga cikin matsalolin da ke addabar jihar Difa a wannan fanni.
17: Difa yana iyaka da Republican Shadi kuma akwai Nigeria. Akwai matsaloli dewa da suke fuskanta burtalila ko ina an matse su kuma akwai matsalolin da ya shahi kaman wuraren kiwo in sun zo ko daga Chad ko daga Nigeria akwai wurin da suke taruwa akwai ruwa ga tafkuna kuma ga wurin kiwo to wuraren nan yanzu gonakin sun kai wuri
15: an dai tattauna akan hanyoyi da kuma dubarun da za su taimaka a magance waɗannan matsaloli daga cikin su dai akwai karfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashe domin samar da dokoki da tsare-tsare iri daya da za su sauƙaƙa zirga-zirgar makiyaya da kuma dabbobin su cikin lumana domin sanin lokacin da makiyayan ke motsi da kuma hanyoyin da suke bi samar da rijiyoyi da tafkuna da kuma wuraren shan ruwa a manyan hanyoyin kiyo domin rage cinkoso da rikice-rikice kare muhalli da kuma samar da dubarun zamani na kiyo to ko muke matsayi da kuma gudunmuwar ita wannan kungiya ta OEM Hamidin Abdulkader shine wakili kuma kakakin kungiyar a wurin wannan zaman taro
18: a hiddo duk inda ake tsammani akwai wannan cudani tsakanin makiyaya da manoma kuma tsakanin kasa da kasa zai ba su dama su tantance su lisawa su ma su diba su gani sai a kawo gudunmuwa a kawo shawara iri-iri dangance da zamantakewa da lahiya dan adam da dabbobi na kasa da kasa
15: mahalarta zaman wannan taro na fatan cewa dubarun da aka tattauna da kuma shawarwarin da aka bayar za su taimaka wurin inganta tsarin bin diddigin ƙaurace-ƙauracen makiyaya masu ruwa da tsaki da yana sa ran cewa sakamakon wannan taron zai bada gudunmuwa wajen rage rikice-rikice kare hanyoyin kiyo da kuma tabbatar da zaman lafiya mai dorewa tsakanin makiyaya da manoma Salisu Kaka DW Hausa daga birnin Maradi a Jamhuriyar Niger
1: To abinnin goma na gabacin jamhuriyar demokradiyyar Congo matasa ne ke aikin sa kai da ƙara wayar da kan al'umma a kasuwanni da wuraren taruwar jama'a kan hanyoyin kaucewa kamuwa da annobar cutar Ebola. Manufar da suka sa a gaba ita ce tunatar da jama'a matakan kariya da kuma yaƙar jita-jita da ake yaɗawa a kan cutar. Ga rahoton da Muhammad Awal Balarabe ya haɗa mana kan wannan batu.
19: A duk lokacin da suka yi amfani da amsa kowa wajen yaɗa saƙonsu ga jama'a. Matasan goma na gayyata su da su aiwatar da matakan kare kai daga cutar Ebola da nufin yaƙi da yaduwarta. Wannan shine ginshikin aikin da matashi Prince Birenganin da abokan aikinsa suka sa a gaba a ƙungiyarsu ta Europort inda suke shiga kasuwanni da wuraren taruwar jama'a don wayar da kansu game da haɗarin da ke tattare da wannan cuta. Gama dai abin da Prince Birengani mai fafutukar wayar da kan jama'a ke cewa. Yace mu matasa tare da ban hannun sauran kungiyoyi na cikin gida mun tashi tsaye inda muke shirya tarurruka don bayyana hadarin da wannan cuta ke haifarwa ga jama'a muna hada karfi da karfi don wayar da kan jama'a da kuma nuna musu muhimmancin kare kansu a duk lokacin da cutar Ebola ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayanai marasa tushe suna yaduwa lamarin da ke mayar da hannun agogo baya a kokarin da ake na karya lagwanta saboda haka ne bayan zaman wayar da kai a wuraren taruwar jama'a waɗannan matasa na kungiyar Europort ke shirye tarurruka da ayyuka daban-daban da ke hada sassa daban-daban na al'umma don yin bayani kan jita-jitar da ke tattare da annobar kamar yadda Jean Kashombo mai wayar da kan jama'a ta bayyana
20: Le virus Ebola existe.
19: Tace muna son nuna wa kowa cewa Ebola cuta ce ta gaske. Muna bayyana cewa idan ba mu yi hankali ba, muna fuskantar hadarin mutuwa daga gare ta. Mutane da yawa suna tunanin cewa jita-jita ce kawai, amma abu ne na zahiri. Kwayar cuta ce da kenan, kuma tana iya zama mai kusa. Kokarin da waɗannan matasa ke yi ya riga ya fara haifar da sakamako mai kyau a kasuwar Virunga dake Goma. Inda suke aikin wayar da kai akai-akai, 'yan kasuwa da ma'aikata da yawa sun ce sun fahimci barazanar da cutar Ebola ke haifarwa. Kamar yadda Nambintu Kasembo, wata tela a goma ta bayyana. Ta ce mun samu labarin cewa Ebola tana nan a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, musamman ma dai a wasu yankuna da abin ya shafa. Muna ɗaukar waɗannan saƙonni da muhimmanci. Mun san cewa girmama matakan tsafta, musamman ma wanke hannu akai-akai. Yana da muhimmanci don kare kanmu. duk da cewa da alama ana shawo kan yaduwar cutar Ebola a Goma, amma waɗannan matasan sun tabbatar da cewa za su ci gaba da wayar da kan jama'a matukar aka ci gaba da bayar da rahotannin bullar cutar Ebola a wasu sassa na ƙasar.
1: Muhammad Awal Balarabe kenan da cikakken rahotannin da muka muku tanadi a wannan zango. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram. Har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Niger, Ghana da Senegal. Muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.

0: Tushen wannan rikici da ya dabaibaye jam'iyyar ta NDC a jihar Kano shine jadawalin sunayen 'yan takara da shugaban jam'iyyar na jihar Kano, Honorable Hussein Isa Mai Riga, ya rataba hannu, inda ciki jam'iyyar ta sauya sunayen 'yan takara da bangaren Kwankwasiya ya gabatar mata, inda ta ce ta hakan ne domin dacewa da abin da tun farko aka amince da shi na rabon mukamai tsakanin 'yan jam'iyyar na asali da kuma 'yan Kwankwasiya da suka shigo daga baya. Sauyin dai ya shafi 'yan takara da dama na majalisun tarayya da majalisun dokokin jiha a fadin mazabo da kananan hukumomin jihar ta Kano. Jami'ar dai ta nune da cewa an yi wannan gyara ne domin tabbatar da tsarin da aka yi da ya baiwa bangaren Kwankwasiya kaso 60 cikin 100 na mukaman takara, yayin da 'yan jam'iyyar na asali kuma aka ba su kaso 40 cikin 100 na mukaman. Sai dai kuma rabon ya bar baya da kora, inda ya tada haƙa ƙari da jijiyoyin waya a cikin jam'iyyar, lamarin da daga dukkan alamu bai wa injiniyar Rabi Musa Kwankwasi daɗi ba. Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar Bayero da ke Kano, ya yi tsokaci kan wannan dambarwa ta fuskar demokuraɗiyya.
1: To, komai mai ake ciki, Kwankwaso dai yana da magoya baya musamman a wajen matasa wanda ake cewa 'yan Kwankwasiya gani kashe ni. To, duk da irin wannan goyon bayan da yake da shi, gaskiya idan har ya sake koma wani guri zai kuma samun zaizayewar masu goyon bayan shi. Ma'ana shi ne cewa duk sanda ya tafi daga wani guri ya koma wani guri, to za ka ga wasu ba za su bi shi ba. To, a hankali idan ba sa aka ci ba, in ya cika yin hakan, tasirin shi zai ragu sosai, inda zai kasa yin wani tasiri na a zo a gani a siyasa.
0: A cewar manazarta, kafewa kan cewa jagora shike da wuka yake da nama, kuma yadda ya so haka za a yi, da iya haifar da Kwankwason matsala a tafiyarsa.
1: Misali, sanda suka bar jam'iyyar NNPP suka tafi ADC, wasu ba su bi shi ba. Haka kuma yanzu da ya koma NDC ma, wasu ba su bi shi ba. To, kuma koda wa'anda suka bi shi jam'iyyar NDC din ma, idan dai har ya sauke wasu, ya dora wasu, to, wa'annan shi ma zai sake samun wato zaizayewar wasu magoya bayan nasa.
0: Wasu majiyoyi a cikin jam'iyyar na cewa tsohon gwamna na Kano na shawarwarin ficewa daga cikin jam'iyyar idan ba mai da 'yan takarar da aka zara sunayensu a cikin jadawalin na asali ba. To, ko hakan na iya yin tasiri, kuma menene makomar siyasar Kwankwaso idan hakan ta kasance? Farfesa Kamilu Sani Fage ya yi bayani da cewa
1: ya sake fita daga jam'iyyar NDC zai ƙara tabbatarwa wato masu ƙin goyon bayan su cewa yanzu ba siyasar aƙida yake ba siyasar jama'a yake ba, kawai siyasar biyan buƙatar kansa. A ce cikin ƙasa da watanni 6 ya canza jam'iyyu har so 3, yanzu in har ya fita wannan ya tafi ta 4 kenan. To, kaga wannan zai sa mutane da yawa a mabiya bayansa da ma kuma da ba ma magoya bayansa ba su dinga ganin cewa wannan canje-canje duk domin biyan buƙatar kai ne ake canza sheka daga nan zuwa can.
0: Wannan lamari dai ya haifar da damuwa a game da haɗin kan 'yan adawa na tunkarar zaben da ke tafe. Kamar da manazarta al'amuran siyasa ke cewa, ficewar Kwankwaso na iya kasar ƙarfin jam'iyyar a Kano da ma arewacin Najeriya baki ɗaya. Sai dai kuma ga wasu masana ba lallai bane hakan yayi tasiri. Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa, ya yi tsokaci.
2: Dama gaskiya da yawa masu sharhi ko manazarta akan yadda siyasa take a arewa da ƙasar sun san cewa haɗuwar Kwankwaso da Peter Obi ba zai canza komai ba. Tasirin da zai yi kawai shi ne a ƙasashen Kudu maso gabas inda ƙabilar Ibo suke. Ila kamar yadda suka goyi bayan shi a shekaru 3 da wani abu da suka wuce, wannan shekara mai zuwa ma su ƙara yin haka. Wannan kuma zai ƙara zama na ƙasu ma jam'iyyar da take mulki idan ya kasance sauran jam'iyyun adawa sun yi ƙoƙari a wasu yankuna na ƙasa. Amma dai Kwankwaso alaƙar shi da ko kuma haɗewarsa da Peter Obi ba zai wani tasiri a arewacin Najeriya ba, musamman Kudu maso arewa maso yamma da arewa maso gabas. A wasu jihohi na arewa ta tsakiya ana iya samun jihohi 1-2 waɗanda zai iya yin tasiri. kokila babban birnin tarayya shi ma kuma saboda kasancewar birnin tarayya din yana arewa ne amma waɗanda suka fi zama a wurin kuma suka mamaye wurin mutanen da suka fito daga kudancin ƙasa musamman kuma daga bangaren Peter Obi da sauransu
0: to ma professor irin yadda ake ganin tarukan siyasa na Kwankwaso da dimban magoya baya baka jin cewa ina iya gagarumin tasiri
2: ai shi wannan taro duk wanda ya san irin yanayin farfaganda irin na tsarin Kwankwasiya wannan ba wani abin mamaki bane ba ko a lokacin shekara ta 2019 ta 2023 duk an yi irin wannan kuma kowa yaga abin da ya faru shekara ta 2023 kaga baya ga Kano ba inda yake ba inda ya samu ko kashi 25 babu jiha daya arewa maso yamma da ya samu ko kashi 20 ma bai samu ba ballantana kashi 25 saboda haka ina ganin tatsiniyar gizo ba za ta wuce na koki ba yanda yake da kurjini a waɗanda suke kallon shi a matsayin gurbinsu yana nan waɗanda kuma suka dawo daga rakiya su kuma sun daga rakiyarsa sun karu kuma tasirin da ya a shekara ta 2023 zai wahala yayi shi a badi ba wai dan saboda ana goyen bayan shugabancin ƙasa a yanzu ba a'a saboda akwai wasu ƴan takara in dai akwai ƴan takara irin su Alhaji Atiku Abubakar sun fito to gaskiya tasirin shi zai zama ragagge ne tasirin kawai zai tsaya ne a inda ya fi wayo a jihar sa
0: A fagen siyasa a Kano, ƴan Kwankwasiya na ganin Kwankwaso a matsayin mai aƙida irin ta Malam Aminu Kano na ƙaunar talakawa. Ta koya masana ke kallon wannan tafarki?
2: Gaskiya ba abin da ya haɗa siyasar Malam Aminu Kano da siyasar Kwankwaso. Saboda siyasar Malam mun ga rayuwar Malam Aminu Kano, yau duk wanda yake so ya je ga gidansa a nan gida na Mambaya wanda Jami'ar Bayero take amfani da shi, cibiyar bincike, kowa zai iya zuwa ya je ya gani. A dan abin da muka karanta na ɗaliban harkokin siyasa da kuma dangantakar ƙasa da ƙasa shi Malam Aminu Kano ba a san shi da fifita kowa ba bai fifita wani na jikin shi ba bai fifita surukan shi ba bai fifita kannan shi ba ko kuma waɗanda suke da alaka da shi ta jini amma shi siyasar Kwankwaso a yanzu haka ban san kafin badewar su da shi gwamnatin jihar Kano ai akwai ɗansa da ya haifa a cikin kwamishinoni saboda ka ko ta nan ma kaga ba su daidai da Kwankwaso ba
0: Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin kimiyyar siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa, kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya.